0: ba ware ne ye wade ye ye wo hwa de na sa ko ka cho ma me se ma ma hu papa bi eja ma nsu wo nsire
1: me so ba
0: wa ware me
1: me nkoka
0: o ma me be ka se wa boda
1: me nkoka bu ko di bi no
2: eja ma nsu be di ma ma na ye da
0: be be ma de o be me de ma 10 akofi ye be si nkonwa aja ware
1: ye be be mo sisi ma
0: ana wo di so no e very careful na ma hu se o so be di a ye
1: na da hu
0: bo hu mo di pa
1: se we nshi akwala bo ne
0: because me mi se no se me me me girl no ana me yire no na na me na mfo ni mu a me nkofo ebre ni me
1: me nkofo obi a oni no
0: be bi a wo she no bi a wo nam a obi gwa na beti me hu se me hu enti de mira de be ma wo tufo ni se hwe se me hu da ko si se e be wu akọ se heavy wo wan pa e be wu akọ hwe se me hu da me hu di a wo asem be ma ndi me ni ni asem bia na wo ba ndi wo asem
1: kotodi
0: nbojo na me ko meche
1: na ma de ehuna ma ne o
0: ah nti eh futuo
3: na se ayi abram ko chese oba na bo adwama mkusina bo no ya fa be man kan oba na bi ne ko ye
0: but
3: ne se oba na bo adwama wach ne bo ba ko bo adwama
0: na me fa mi ne bo
3: de fa mi ne bo adwama
0: oba na mi ne ba ne di kura ma babu
3: Be ma mo adwaman oba ene bo adwaman
0: be ma de mi nuni asem o
3: David e tu ko tu se obi butu yere so a
0: metia okra se mi dem sabe bo se be mo ma be ko de ko
3: ay o ko tu se obi butu yere so a enyi ni pa butu yere so a woni nuni asem o go di agra ni pa ne kun kra wo kun kwase kun
1: a ko tu se me ba
3: very good o ko tu se o ko tu se u kunu e butu
0: o ko agwere
3: ai ai o ko tu se bi butu u kunu so
1: fami confie
3: a o ko tu se u kunu butu oba bi so a oba ne uni oba ne ni problem woni ni wo problem eni u kunu jamo oba no enko ne baabi o ko di agwere oba ne prawa wo pro nko se pra because uwa bibi ka enu ukunu ene nka
1: enti ni bebebe
3: enti uwa bibi ka enu ukunu nka enti se oh wei wasu idi akura emani mubi enipa abano ubibe timi ya kansembi echantro edi atu indipane se oh mweku se uyini wanisa asume sina nam yini kereye nane mprano no abene nye nukre ebu wano msua oh wei ukunu ono abago yese ene woko ebi kwa nye nukre no de ena mo se kra twen gi mi kra twen ti no di mi kra ko bo hu na kwa kupra oba na e adi adi atana ade ya okoto kwa mi kupra no e yen nyansanim tina ba bi hwe enkoda no de obetimi ye enyu hi eso ba ko twen nkwase a kra twe luma de na mi di awodan enu ane na hebre ne ko nemu mementi ebo no nan ene fra luma de ne ebeka ho asem ane nem de beka luma de no no nan ne fa e fa me menti se eno ne mema na ewa ne de asie no yes ene e beka ho asem e wa no okay ane de ay mensem yumedie no asie bi ne de jama so ogoro oti adu senka oti me na asie ana part ana tenika bi ne jama so ogoro ana tenika no ay nyira wa hane na ne chipo num kasafidie ana ene edi jumedi ebrew ewoso ane amoma ba tiktok ina ana aseda ana mde mamo samu ina musimitim ba bigina so ebehwe jumedi no egina wa hanu eh atasmasu ni baba wa koko amwa fedia na hoti sei odi birthday na wi na so nye ni birthday odi enche no di ni birthday ya no acha mama mama ha ya no acha umami amame ane sabre die madawruma ane ha ane edisi mi no tena akwesi anapa nunsia meko se menyame nkoy ebetrem akwesi anapa nunsia mamechia metie fopa amu ina mutie jumedi enyina ba bia wo bia mamechia mamechia makunta awu afutuja na ne yeko yeko yi yeko so true side one no ai akocha adam kasa urani gudi abiti akunta wenti bia ma ai kwesera no faru uni sema beti edie eya no pass 630 nem kudi abiti eti ada pam kasa bra mi gudi abiti no oti bia ba se obetu ba iwi a ai ya chenye ba na panu abo 5 wa yami ana yami aduma 5 o'clock arba pa no frame na uni se ebetu ba kudi abiti no be da wase so nya ebre edema mi a wuti mi afidie ne dosu that's what afidie da ha mamefo na ma wo edu no mo ba ya magye mu nyama no ebi wo ma me ne yenim bekasa ene ahoma chin medamase bitwa mo ba yesi a ya be die all night bread and a dream.

nyame ma wakye na mefa aseda ma wo sɛ wode w'afidie ato ha na ha ayinhyira na hɔ ne nan nakyi pɔ nom kasafidie ni aseda ɛna mede ma wo ɛnɛ yɛ kwesia da meme nti ɛnɛ ɛberɛ no duru sɛ yɛde meme nti ɛberɛ woɔ mɛdi de agya ma nso ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ dwumadie yi ane meme nti adwumadie no aduru so no ma mena mpanimfo yi ase nanaboa ma ane ma rita ɔsɛ sans ane mamefa se dama mu ɔno ma rita ɔmo ɛsɛ sans ɔmo ato nsu agogo wosane firi agogoɔ no nsa nifa so ane prɔma ho nyama ma rita ɔne ne kuru agya sɛn ana ɔmotontɔn saa nyama yi mame ɛna ɔmo so ase ɔnam mu a mo meme nti platform no nyinaa so no meda mo nyinaa mo so ase na wɔtwetwa mu no yɛmede to makoma so sɛ yɛma ɛma a ɔmo awo ɛdu yɛma ɔmo nyama menkyɛ ɔmo adeɛ ɛdu ɔmo a mako ɛdu ɛne ma a aba ɛne ma aba ɛnyina fam sɛ ɛma no bɛwɔ ɛdu saa ebi wo du mienu ebi wo du baako ebi wo du miensa ma ma me fo mo ba ha sei bejeje mo nyame me de beto me yin me ko me TikTok ne WhatsApp ne me yin apa fo mo nyame bi be hu binom enu ya no ebi anyini o mani afi eto mo mo wo awo sa na onyame e do mo ti ate ase na o mo ti me wudu no me ma onyakopon ma akyeje akra ebo mo eti sa ma me fo ni nyina ma ma wudu ni nyina no aseda ene de ma mo as enya de da fo mo se ene nipa no ba wo ma akoma kudu ibu ho no ma owo ba ko mienu eno ano se mi ngu biem ane ongu biem eti ye ma me no ma mo wo edu ni du ba akoko no aseda ne de ma mo de de obi won mo cross me mo ba ko pa mi ngu biem eti ne ba no oninua nene adekro a ese ne mebeka ho asem no me ma menum de menum beka sa ekyire ni eho wa bende eho wa so nyame betuma boa amo atimi awo dodo a na wo sika betuma hwen koda na ubokoso na wo na umani enye nua na uye bema obetimi ahwema enwe mienu miensa na betima wo ama wo man ayenua anyanua wo no munyanua ebu hono ma wawo ba ko mienu hwe ababa wo bi eye me yase na bushafo ebetisa bebete onyame fa ababa wo ne currency ne maame ewo no nko aba ko pe ne maame si so si wo no de nko wo bebe me nko wo sa kasa bia ema bitaka yenko wo atwen ewo ko wo adan ko wo ko wo nwe chuo de bi enwe sadie no anoko wo ba ko pe sa ebre no no wisu sa kasa no na maame no owo sika ne nsam ye kama ana owo ba ko pe menko wo sa ohu sa no twa sa ankrofo no point owo ba ko wi no twa wo nyenkofo a oma wo be nan inum nsia nso no bo wo entwa bo awo ne sai no ohu sa kasa bi no ema ne bika no kan twampoa obegye de so wo ba ko pe no ntima ngo bim ba ko pe o eti ba ko po de ne ba wiase no ejapade o ye nyina edima oba ba ko ne ba ba ko pe afi no no prese ne ba no enwo dudu enfa man but sam poa no twa ye ne se enko wo entwa mu awo no ne ba no de ne ba ye no oba no so eba wentimi anwo kwatu no presika ne ba ne ngo oba no onwo tutu manu na keja ono na sietimi atre awre ho sem ne se ne ba ba ko pe ne ka ye no ono zo sisi waye kese eti okwa kwa ma yagba yakotwe ne kese ne sade ne bi afri ne funa sepo okwa wentimi ma bi tim ba meje na sia hye kra oni oni obi abim
maame na firi mu ne ba no de nani too ne soɔ no sɛ ka ne ba ne bɛwɔ tutu ɛde ama no na kagya ka nase atumi atrɛ ama gya kagya ɛfie kakraka ɛsi so wɔ ne nɛsɛfoɔ no na ka ne nananom na ba no mu na ka ɔmo gya ɔmo atumi ɔmani atumi agye no ɔno firi wɔfiri mu kɔ ne ba baako na nani da no soɔ no ɔkɔ akɔakɔ ɛsɛ agye no ɔkɔ a wɔntumi ansa ama tim ɔno nso awu ɛti wokyiri sɛ sɛ ka ɔwɔ nnuanom ɛwɔ akyiri ɛwɔ mu kyɛnkyɛn a ka agye sɛ kanya de papa ɛba kɔmaka sɛ yɛnnua na ɛfiri mu yɛnnua na ɛkorɔ no ɛnɛ mesi lumba ma mɔdi lumba ho nsɛm a ɛmu a maso lumba asɛ mu lumba wuyɛ bɛsi saa bere mekam kyerɛ mo sɛ bɛsi saa bere mese lumba ɛdi nnae ɛnɛ nnue ka sɛ ɛbitiɛ sɛ bi dine tim liga wi tim duproni de bi a moadi atam wɔ social media weika tia wei ma obi a wɔte ne nkyɛn ti baabi ɔnka no ma ɔmu di natam nanoi ne yɛkɔhwɛ a yɛnkɔhwɛ a lumba ne ma aba ne ma miɛ kyɛ ne ba baako mam sɛwa ɛsi sɛ fɛ ɔba mam sɛwa lumba no yere baako de sɛwa ɛsi ne ɔne ne waaburokyiri ana saa tim liga wi fofoɔ no mokoma saa maame no sɛ ae deɛ de yɛ maame no ɛnyi ti yɛko ama maame no ana mudi atam mu ana sɛ ne ba no ba ghana wonti asɛm no ye ne ba no ba ghana ana ɛsɛ ne papa ayɛ agyapadeɛ bi ɔyɛ nsuo ɔwɔ radio station nyɛma bebrebe lumba nyɛma ɔyɛ ɛti ɔwɔ nyɛma no bito ɔba aba bɛɛ ɔbaa no bɛsi ne maame ɛkora ne so ɛsɛ odobroni no so ana ɔne odobroni no so ɛfaa ne ɔno ne ba ana ɛsɛ lumba wɔ mba baabi ɛwɔ baabi ka ho ana ɔfa ɔmo ka ho ne so ɔde ne kɔɔ baabi a ɔmo yɛ nsuo no ɛyɛ no na ɔde ɔmo kɔ hɔnom yɛsɛ nkurɔfoɔ bi wɔ noma na ɔmo bu afi sɛ adɛn nti ana aberanteɛ no a ane wafiri ne maame wɔ ana ɛkyɛ ne maame kora ɛno no ɛkyɛ nikwa sɛ kɔkɔ hɔ na ɔkɔgyi n'akyi ne ne kɔ baabi a ne papa yɛ agyapadeɛ no aberanteɛ no anyɛ no yie ɛno nti yɛmmu no asɛm duom ɔbaa bɛsi atumi tra ka sɛ sɛka ɔno ne ba no akɔ ɔbɛpɔn no anaasɛka ɔwu no kɔnyim a kɔne baakɔ ɔbɛyi no atu agu saa wɔbaa no ɔka saa deɛ no ne fie na busua ɔhɔ ne wɔ no deɛ wɔfie hɔ no nyaa de papa watu agyae saa asɛm no ne hɔ deɛ bɛka obi deɛ sɛ ɔnkum ɔno no obi ba ɔno ne ba de wɔnku no wonkum obi ba adeɛ nti a waba bɛka ne nnua no mu maame no wɔkyerɛɛ sɛ ɔyɛ baatan me saa wɔdɔbrini no saa deɛ no ɔyɛɛ no mekɔhwɛɛ mu no wɔkyerɛɛ sɛ ɔyɛ baatan sɛ ɛyɛ mu papa agyapadeɛ ɛnti sɛ papa no ɛwɔ biribi ayɛ a wɔn wɔnyɛ nnua wɔnyɛ nnua ɛnti ɔmo nnua aka abom aba sɛ yɛnkɔhwɛ sɛ agyapadeɛ no yɛbɛtumi ayɛ ho biribi anya ho biribi akora adwuma didi woyɛ bipa no ate wiase a wobɔ adwene ne sɛ woyɛ biribi de agya nkyirima wo ma ana woyɛ de agya wɔ mu na sɛ wo maame no akɔ na sɛ wo maame no maame kora ɛko a ne mma na ɔde aba akyire no deɛ ɔmo fa ho bɛn adɛn nti na ne ba no atumi afiri aporokyire hɔ aba ghana sɛ ɔbɛhwɛ ne papa agyapadeɛ ɛnti saa a kwagyimi nti kɔnyama agyapadeɛ ne nsɛn yɛte wɔ yɛ berɛ sisiɛ ɛsi yɛnim sɛ yɛfiri wu kɔ a yɛsɛ yɛma no bi ebi a biribi ayɛ no yɛma bɛtumi asua adeɛ no na wotuma bɛboa yɛn na wobɛsɔ adeɛ nim ɛnɛ sei sɛ woyɛ adwuma bi na wamfa wo ba bi anhyɛm bi na ama ba no ntumi amɛhwɛ mu ɛyi a wo ba no sɛ wonni hɔ nom a agyapadeɛ ne sɛn yɛte wɔ nyina berɛ a yɛbrɛ nya yɛbrɛ mɛ ma meboa se sɛ ɔma no adeda ɔma no adeda but wɔnye ate wontumi na adane adwendwene adeɛ bɛkye adwoada ɔma no bɛkɔ skul sika bɛ no mode bɛkɔ skul kwan bɛ no mɛfa so akɔ skul kwan bɛ no mɛfa so adidie ɔmo ka nti ebi wɔ kora wɔ skul fees no kora wontua nwie wodua ne kakra sɛ wobɛtumi atua wie adane wɔ adwendwene meboa ɛka ho nkɔdi a kagya ka nya bɔɔde ampɛsie bi na nya kontom no abɔmu bi a woyɛ kakra bi wona asɛne no wona obia ani asɛm wode wo adeɛ wokɔ baabi but nkwadaa no nti ne yɛ brɛ ma wo mu ntina meba me sɛ yɛwɔ wabɛhwɛ abaatan sesi a me ne woka sɛ ɔbarima bi hɔnom a wawo de ne ba kosie baabi ɔmpɛ sɛ ne ba bɛba gye sɛ bɛrima no wowie a na ne ba no aba fie sɛ me papa ne asomasi ansa but ɔmo bɛhyia a ɛyɛ nnuanom na ahyia ma na yɛ akɔnnɔ
omanti na wo bre etinu maba ne ba yo no omu kwa kwehwe omu nya ne papa ejapade adwuma na omu yen ana se oma yensu ese a amu se ensu ye de se na omu kanfo man krofade ato ato ensu no etikaman me ye ho advertisement enum na ka adwuma na ka engu na asai na maka se omu yakwehwefo he ye bibifo adwene no eka no kona ka adie na sɛ ewi aka sɛ yanka no ma firi mu no ne chee pasa enna me de mo mama mfato ho sɛ na sample for jin ne papa tuum no aso Mr. AAA ako sample for jin ne nyuma wɔto ana na sɛ so package no aso to sa nyim no wa band ana band no wɔde na mo ɔde adwuma die no ne papa tuum no aso Kofi Jobu ya ino ya mwafo kwa na yye na sifu okuruma si. Neba, esu mwa weye kontrata. Aji sewa nisho sone, ne papa tu umu. Neba sumbi. Eti se, bibipa na wano ma, eye enkwalani tine ye brendi ama womu. Enye obana, obana watia wariye na sifu. Kwa obana watia wanzani chini chobe kwa. Bati waninu woma. Emma wo hono mti se, ma enwa eni nye ntini. Emu ntina nkwalani tine ye bre upa shi. Sisi ame no tuwe ni minye kurenti na obre. Minye kurenti na obre. Minye kurenti na uda unti mina. Sisi akulani yari ya uye bata unti mina. Uye bata empa unti mina. Agise sebi ya kusebi ya nyado. Sebi mesemeka. Gisi bia nitia bofuma. Niba yari ya onfa hono nene dademu wano ma. Midi ya chilema mingine mu. Na akudani yari da hono mna bia wuwunu. Gisi bia lipa nitia bofuma. Beti niba wapena sem. Suwa yari ya untimina. Sheye ibu wababi tuma frawa kanfidi yenisu. Niba yari ni usu. Ngeze untiminya ahun. Tokure untiminya ini hono mu. Enko yejuma. Ni usu. Ane eye niba anono. Niba itina uobre. Eti sibu anu mwa, sisi eti mniliga wafu, eno di bibi di matamu. Mwibi di, eno mime eti mnidi eno mime atra be careful. But, enyuni se, mwini enkwadano hu. Nye, juni enkwadano hu. Ha? Juni enkwadano hu. Enkwadano ti mikambum. Se mami odobri nino, wano neba eka hu. Mami se wa, aiso abriti eno, neba beka hu. Ene silumba su wababa, ene, o wadu bebi, onu kubiko hui. Onu so beka hu. Oma kambum, omu koyon papa ija padie. Yetu ya mwenye menti ni ebre. Mebwa, utu nyo benti na abre. Eh? Nyo benti na abre. Ah. Dana ha. Ana, asadi ebini ha. Abacha buwa mwa bricha mwitie. Misa mebwa mwa pamunka. Tawako wu akwadana sebiyo misremeka akwani di dem ewa brichi asa mananuwa bebiya na abani timikwe sika edema saa wu umameno awa wu saa akwadano ahano mnibiyo nima yemfa kwani asemu nyasemu enkane kwani hano kaya wu akwadani bibisa ana itipika se wu yinsu ba anase yodie yimusu inti yejane kwani bet amonane inyasa hankwadano kwani sa ano eni sa nkwada no oman aban no eni wo sa nkwada no ho kra si wo maame no sa nkwada no aban ni wo ni ho ese no ye wo kwade bihwe na no sofo ba ko bi oni nsa oni nan asa na ke tuwa bi ohonu se gan hanu ma ala titi won ma kebeka se musua die kebeja ne kwan broni enya ne kwan wo wa hwena mane wonne mi no kase onipa no oyɛ sɔfo ane ni je woni na je sɛ me yɛ wonan oni nsa we kwɛsɔ asa ware kra sa ka ho gan hanu ma yɛ bɛka kyerɛ wo aka ne na yɛ bɛka kyerɛ wo sɛ oyɛ busudie enka ne ko bi wo na sɛ ne nsa ɛyɛ nsɛ yɛ nsa soa 1 2 3 4 5 obi ko na ne nsa soa ne ɛkɔ yɛ nsia ana kwa ye nsua, oye busu die, ijane kwa yin. Mebwa,
eti ya jeni pe bibi kwa hiya hiya ni si jawa mumu mamu transi ya ka abuya ati ya bibi ya unyami edu ya duwa mumu kebe timye pieno nina sabreno niye jawa mkwain bet ene seni pano ginya mkwain bimu ya kwa mpulitia umu nyawa mkwain ya mwa mkwain ya shewa mumu abani timi chiseda eti skadi shewa mumu ebi kura anuwa meti makati yose emani buwa honu mkura mkwana saa kura nisikana ana udi hidi wadiye eye bibi wadiye japadiye eti saa kura anu sewu ni nama bibi kituwa bitu saa kura anu uwa bata anu uwa ebi abani meti majine firu nisemu eti mesere se ankoda na omu abane de omu nti na yen yebre e de adri ye ye kwa obata bia no no ma opese besie ne ba opese ne ba na esie no eti akanfo mo onwun bi nya wo ni awo bebo dawo wo wu ma oba esie wo je basia eye atiti ni arehuo basa wo tweni si esie oba oya o disa boy yem min so mati there's an article me ka bi se be krama ka e ka ka bo ne mi mu hu me krama ya na meni abredi ni dia ko ti se ka bo krama yi enna ti a me ti a si ya na krama ni wasem besi mi ti na mi ma chi mi se ah asem ni fie na mi ma chi mi ali ti e na won su mu ti a eya abo ani na tena kra ni na di agra na ebretiem na won abra no eya na nka bese ne ba awa wu na ba wiase na akran be firi mu enka ne no ye ja won kwan enne ye nkran ne nya won kwan wo okwa britia nya won kwan akran bu onuma se wo hwe ne ade a wotimi aya hwe tiktok wa we tiktok ah we aye kasa so amafo mo hei na sefue do ko critics a tiktok no wo pa mo ko hwe sa nipa na wo ye sa de no enne wo ye sikani okwa sa de alebia wono sa nipa bi wo sa no woni nan ye enkane na titina ko ba ikasa akamamwa ebeja akwan ayebusudie but boni enkanje se yebusudie onim kwan onyame fa so odu ba wiase sadi na onyakopo no ma ba wiase ombehwe se adekwan be pii mehwa bratie ba ko bi e video bi sabi ne nsa entimi nyina ye ne nan entimi nyina ye wote hwiche mtse akonya mtimi na okwa wote oye DJ awo bonyum oye DJ awo de bonyum emre pia ihu achepa ne mde hun sa mai bi na woni nsa ana oba besra ye sa ta mno na oba ini obesra ye bibia program bia na sa be na mo mo kre mo grace boxes no na me wo hono ana papa ne bae ehu na ne yem crash ye but no de ne nan ene ne didie ne nan ene de chro e bibia ene de de bi o musa kwesi broni kru me ko hunu ye no woni nan ni nsa but ye nkuno ye nkum sa nipa no nipa ne ti ase ene sa nipa na onyame nam ne sum ye de ne ba wiase no ene bibi apie fi ni mu a aye sika ebi ye sika ni sika sika ni kasi pa sikani kasiya pa enya kro enti ye mu ite enu bi no ye nananom bi no wonma ye di nipa bi awu ye kum nipa bi a sabi sekoya mo mpie ya ke bibi be pie pri papa bi be pie fro mu aba

0: kata ozina no eye kata kuma ena ebento ekiete ubia otu ne bafu na otre nise ubia kibribi ye nabwa nki ya sembeto eyebe
1: ebe eye afei ne chatu o nana
0: ah mi tio
1: eh wadi amia ani wa mia ntem
0: wadi amia chire se ibia woti die bom na ta se bi o ho ye bi o we die ibia wadi amia
1: wadi amia obi kra de bojum
0: ah
1: obi de bojum sa wadi amia eya da si
0: Yo.
1: Ana na mesh o come off from ra. Hello, pacho when you ka se free.
2: Se mi coating.
1: Coating.
2: Coffee o thing. Ada o ka che mi se yen kan sa yen kan coating yen kan
1: coffee. Coating. Eh ye di no. Ye pen tem ti yen kan coffee o thing, e ti coating. Ko ni mo. Yen kan coffee ni mo, si ko ni mo. Kwantiam ye ka sa no. Ya ni pen tem ti. Ekinasi coating
2: Kasafia Insane State
1: coating Insane State ko mebusa we obu abuje nchese
2: se abofra wonyini ye na wawu prekope so se me haye na NC simabia na wadi afim ne si wofo
1: obu abuje nkafra ayo hosem ko and so she been there with me and with me and them.
2: With me, we be credit to him. And he made me. Mommy be last year. My mommy and sir, we moved in April.
1: Oh.
2: And my mommy and sir, we moved in April. Baku February, Baku September, Baku December. We moved in April. This year, we're going to say with me,
1: Papa be.
2: Same case here too.
1: Some kese
2: ena we mi anso ye dia wo wo dia ye obi ena fen se we mi ano we mi
1: o dia ye obi
2: asem ye ya wo wo dia ye obi
1: we mi
2: wo dia mi ano se wo na ato
1: wo na ato ye da se ena me twato ni wanya na ya mija
2: aye mija ija ya dia e se nti ka so benya aye mi sisi ama obi na se o tema e de ma obi
1: ko tie ni kasa ni ye ene ye wagu o ye mja
2: mhm
1: ye wagu o ye mja o ho ene wonyam ye mja na me bu sai de wonyam o ye mja me nka ogu na ye mja
2: wonyam na ye mja
1: wonyam na ye mja ye kasa
2: ni na che se wagu na ye mja che se
1: na bi wonyam me nka wagu wonyam na ye mja
2: ah me tra se ba ku na cha che se ene ye tema na se we ni ye wonyam na ye mja na se obi a oni tima de ma obi
1: ko amba koma fofra ba ye bre no aso hello ba jowani ye ka se free anche ne de ofrage ma de no aba na wi anche kra wa wunti mi ba ba dran so betu amba hello udi ni ba bi ka se free hello wanti ma nya so fofo from eh hello
3: hello
1: udi ni ba bi ka se free
3: Bacho balebo akwesi zero tamfo adua
1: Bacho brabio
3: balebo akwesi zero
1: balebo nya phone bi
3: ye mi nya bi pa ki edua ra ro
1: balebo
3: acha
1: balebo nya phone bi ene na ade ka sai
3: Bacho
1: phone ti sai
3: e muda o papa
1: obia wanye bebia o hu se ke du phone o de ba ne muda ho ye
3: in fact e muda o
1: mo nko so to ke du ne ma no
3: Yeah,
1: when you media am afofo enso.
3: Yeah, 100% sure.
1: Eh, balebo na mebusa o. Omana na jodie e kire sen.
3: Omana na jodie so omano. Agbe bi e fen if. Yes. Dey o man e fu pa.
1: Eh da edu.
3: Yeah, agbe if.
1: Eh.
3: If pa.